Jamaica. Sinti soko, loko koko, yaya soul in tandan. Kalu koko, for a photo, boy go so so bala. Tamla, kuya nga matamla.

0: ngathi uJay Camp ngikhona enqubeni ngumenti ekhona.
1: Number 12, number 11.

Wayne, sithembe wena la kanjani? Siphi izicimamlilo? Oh, ay ay ay. Ayi. Yiyo na kanjani? Asa.